0: na ɔka firi tete ntrede, ɛnyɛ me, Awurade? Na Onyankopɔn biara nni hɔ gye me nko a? Onyankopɔn a ɔtene na ɔgye nkwa. Obi nni baabiara gye me nko. Monnane mo ho mmra me nkyɛn, na ɔnye mo nkwa, mo asase ano nyinaa. Na mene Onyankopɔn, na obiara nni hɔ bio. Maka me ho ntam, tenenee anum na nsɛm yi firi, na ɔnsane sɛ, me na nkotodwe nyinaa bɛkoto me, na tɛkyerɛma nyinaa aka me ntam. Wɔbɛka me ho asɛm sɛ, Awurade mu nko ara na tenenee ne ahoɔden wɔ. Ne nkyɛn na wɔbɛba, na wɔn a wɔn bo afu no nyinaa ani bɛwu. Awurade mu na Israel asefoɔ nyinaa bɛdi bem ahyehyɛ wɔn.
1: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
2: My mom pay. Radio Krom Krom da was say. Say bre biara ye bo wani mo no. O ma edi di me. E bom pay se nensu ya ba. Ma ye wosru abodo eni na ye me. Intumi fanya akwanchre eni ye kwan so han wo Yesu Kristo di mo. Radio Tron safa kan ya hwefo nyinara. Ni ye tie for Yesu dimu na me bompae. Amen. Me kai Matthew sempa itin son chemudu miensa. Bra, ye shall sema watu de finding and walking in the narrow way. Wo shu she, no anante o kwan hian hian no so. Kai hun se, e din kanya kasa fa, nipa ka krebi o monam kwan hian hian no so. Eni ashe, nipa be bre, a o monam kwan tetre ten o so. Ene ye hwe se wo hwe na wanante okwahia hia no mu ifise no ne de inipa kom kom obe wiase na se wunya de na wan hwe kwahia hia na nante mu a ewie no ebeye wuo ebeye sun ebeye sitwere ebeye de wuo ebeye da mani hunu nya mem pese obia ayira ompese obie wuni boni mu ti wo hwe se nyina ebehwehwe na yehunu ni afa kwan hia hia no so se ne beya ye kosu wiase bia no wa ahomegye bi wo hɔ a ebekɔ mu te mekan Luke nsempa itidu miensa nchemu aduonu nan Luke chapter 13 verse 24 ore yenkan firi nchemu aduonu mienu no na ɔnenam kuro mu ani nkurase ɛkyerɛkyerɛ na ɔnam so ɛkɔ Jerusalem. Obi si ni se Awurade, wɔn a wɔbɛgye wɔn yɛ kakra bi anaa? Ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ, so wɔn yɛ kakra bi o, so wɔn nyɛ kakra bi. Ɛna ɔfa to nkyɛn. Deɛ ɛhia sɛ woyɛ seesei ne sɛ, pere sɛ wɔbɛhyɛ ne ɔpono teatea no mu. Na mese mo sɛ, nipa pii bɛhwehwɛ mu ahyɛ ne, nanso wɔntumi. Ɛnyɛ sɛ nyame na mpɛ sɛ wɔn kɔ mu. Omo hwɛ conditions and terms e mata ho de ni hyehyɛ da kwan a e wo ho ma kwan hia hia no a omo wo su omo ti omo su we de di obi ani ho a obetumi aye e ten dodo se ne ka kyerɛ nkrɔfo omo ti yesu asɛm no omo se asɛm ye din ho ani betumi aye yakopon de nkɔpɛsɛ obi anya nkɔn enso nipa dodo na pɛsɛ omo kɔ heaven on their own terms and conditions. Enye nya media wa kyerɛ no ɔmo ankasa kwan a ɔmo bɔ afa so hyehyɛ ne mata ho de no nya me fa de ntun kyɛ ya kwan a ɛpɛ sɛ ɛfa so bɛ. Ewi asɛmpo yɛ nyɛ ne saa. Ukwa bru kyerɛ wontumi ko draw airport na ka sɛ o passport wa sɛ me ni passport. O visa wa hia me ni visa. Na wo yɛ de no akwa bru kyerɛ so ɛno ano mo fa me nkɔ. Mo mo de no me me de ni. Ewi asɛmpo yɛ nyɛ ne saa. Nyankopɔn ayɛ ne nhyehyɛ ne ne mata ahodeɛ ne kwan a mata ahodeɛ ne nhyehyɛ de kɔ heavy a wo sɛ womfa yɛ no wodeɛ na wopɛ nti Yesu ka kyerɛɛ papa no a wobɛbɛbisa no sɛ meserɛ wo pere hyɛ ne poroteatea no mu nnipa pii pɛ sɛ ɔmo korɔ ɔmbɛhwehwɛ nso ɔmo nhunu ɔmo hu mpo mbɛkate ɔ ni so ndeɛ ɔmo ti a na ɔmasi wɔ ma so nyamesom adeɛ din dodɔ pɛdeɛfoɔ wokɔ asɔ ba a wotumi kɔ ntɔkɔ afae ukwa so ba otumo wi o club any beer any whiskey fine na o dia da na ukwa so e si menwi nsa menyi se na nipa kura so fo kura we de no enije ono monsa ompema onkonto kwa ubia kansi Yesu ntimidia che unti sofu wenije ti se ni ntokwa mu na enije wo ensemu na enije wo ma mu na enije wo krofu pia agusa ne manosu enyan yare ni wuo fumo no enu na enije wo mu ana unye Jesus a ena wo hu enije mbekiro menije ebra me hunu Jesus hallelujah unhu Yesu a unye hu enije wa enije bi ekuta wo no twetwene ebra Yesu nchei obemu enije a etun chada, praise the Lord. Jeremiah, itin siya. Lekain, ijichemu edun siya no. Jeremiah, itin siya. Ijichemu edun siya. Enshede wanyankopon asem e kachrein. Ose, se eradi siye nye, nye nipa. Mungko jina akwanyso na mungwe. Na mumisa titi atimpono. Dia wakwampano wo na mungfaso. Munya ohumi, munya ohumi mamo kra, ansu ose, yemfaso. Yemfaso. Oh, ekwanya Jeremiah non faso, de Enoch non faso, enu ni de ko heaven, eni titi atimpon, ni kwanda dano, ni a Paul non mo faso, de Peter non mo ni Mary non mo faso, eni de ube ko heaven. So jai, we are in modern times. E wo abe fufuo mreso. Ne mafuo mreso. E inyam sumono nye dindindin ti seti ti fuo dienu. E bi. So still I eko heaven. Iti ne modern Christianity ne woho. Nye udi Yesu e chinsu na sen di bonsam e chino. Enu ne woho. Udi Yesu e chinsu di e bonsam pebi ya utumu ye. Yesu kanchiro wana bonsam suaka. You cannot serve two masters. Untume nsumo irua no mienu. Why? E wose wiji ubia ubesumono. Enu na ema Elijah. Ebra oshe Israel fono. Se Jezebel ye Ahab yire. Okutu bosom kesi ibia bakurono mo yefreni bel. Ama omamunu nyina nyankupo onkrofo. Mada omeni achre Jezebel. Enene bosom bel. Omuswa omunje nyamidimbo. Omunje asoriko. Omunya mpaibo eni etonsi omukane demsa jija jija jija na Elijah hwesa no se ah ni nyamsom beni ena abosonsom ni nyamsom diafra Kristo simi bonsamsom diafra me de ni nyai dodo enti sese me ba beye experiment bi munko penantwie ba ko bela konfo no nyina na ejidifo amomo akọ bela fa munko penantwie ba ko Mesu midi na mpye ba akumba. Yeba pe bompa ene ubiye suya freni nyame. Nyame ya odi Jeffrey srobe bano. Onini nyame ya ebe sumono. Umisi good, good, good, good, good. Omu chombu sumudi. Se obe yense nchireni ya mao. Iti oma omu di nkain. Eshishe inyina ijasa. Ena omu di na mpye no toso. Na omu stati so omu bompa ye. Eni ya wabewe. Si kai omu di chuchwa omu mboja ba nono ni kutoto nsansi ya omu boni ya kombi omu tisi imu ni bansire. Eni mbudwe omu nyam ni wiem. Omu yesa bibiensi. Na Elijah kwe nuko di omu feo kakra. Ose mwenyame eno beso ada ubida ufrena usi obrepa. Timuti emu dendende. Na udi omu feo. Mwenyame ne beso tu kwa wenyamae. Munti emu dine bebi ubiere omu sa ademo su omrame buwabo. Omu yi bibia hwe ayedai hwe nsi. Ose oke okay, edro me tae. Inyina na mwa sheshe no. Mi pese mu twi nsio gusu abono ni ade ni nyina ma ho nyina tini nsio. Elijah. Na wo pese jaba na wo fo enyina be yedai ose mamenye. Enti se ase mi free jaba ombeka se ubi wo so bono na pese ene bo mi no kabo ho na tija ene so sire ni mu na Di sani ebeye me masa ankrofono ma kanwa no atumono. Muntwe nsio nguso ma ijano nye den enfo. Na ma fremi nyame. Na o jisu no di jaba. Mwuhu se nyame o tiasye ni esumono. Nye nyame wewo. Praise the Lord. Di Elijah o mani ankrofono ye. Na o peje ne nifye wye. Na o si nyankupon. Nipe pi okrumu ha mikanya mse mwamu nye mentum. Se mi yonipa. Na... Mepese wudi ja ifri suro ebe shia fodiei. mani pe hu se me ye wakoa na wo so ye me nyankopon bible si na no anye dai en si ni jeddem kase jeddem praise the lord nyame o me jeddem be show boni no ni nyame aye somo no o shi wo tru nyina wo dwaman se ni akono boni nyina wo yifru mu utumo trans wo abra wo fasa na ema no nsi wani su na wo ko heaven ton nyame o shi kro no sem ni na dani 419 plan nyina fru mu oni nyame o se aye dai yes somo no iti nipa no nyina butubutu form na o mo se Elijah nyame no ono ni Awurade praise the lord praise the lord adofo no mo mien fa Kristo sum se ye ntetwo eye reality eye ri ti obi a waba Yesu nkyen a opese ukọ heaven no hwehwe kwan hiahia no uhuna nante so ekosi ase ye mfaso bosome afi no ateatna nipa pio mo Kristo sum sa na tie ene me koyia and you praise the Lord no wo ka wo ha ne seke kura obeti na wo hia ba pe praise the Lord obi ka hallelujah no kura wo nti anya Christo somo no no Paul ne Silas no mu di Yesu e chompe heavy akro a bread won't to a fierce ya e chichiri wo bro ma moje pram wonpo o mo tro nyom yi nyame aye ma nyame e wo so heavy ema obe wosu asase ma omo ena de nhoma ni ade de achi omu nyina emotite ene ye Kristo som no aye bread and butter se ne me ku ye sika wo ne botum dia na ene gi aba na river aba se sika no nyina esa na ne river aba sa ne uko chia na so fukura be di ka ko ho die due odine ni bire nyina ye dey egu so mo me enye nyam somo sa Bible ma yeti ase ese se wo hwehwe kwan no na wo hu na wo nante so a enye sochi sochi enye bread ne butter enye vono mattress e be sori kwa adwuma so nkrunsu ye dey ewo mu uda na jua omuka dwe no asori wo hwehwe a akodoji ba bi wo hu no enu ne de ko heaven 119 30 tie ni ojuntufo no kai ojuntufo no ono ni heaven na no okro no se ni osi fa no amfa ni sa gudie ofa na ni bre super wose mafa no kro kwan me di watemu die magumanim there was a choice to be made na e wo se ni ema mienu me yi no baako baako ye no kro kwan e baako nso ye atro nkyerekyere bible mu wo ho nso no ma bo atra de omo pe na omo ye den omo ka nyame si se osi sofo se ebinom gye wan sofo di che nyankopon those people are going to be surprised e da we drew on we hunse sofo nko ne nyame nko sofo asem nko ne nyame asem so nko black and white in the bible we see me petrol david see me dem ntisao mafa no kra kwan we dey see kan to me mum kra me di no kra kwesi hinfa owo sisi e ka say david o hinfa onam heaven o ya chia nam no kra of we be hu no kra na your dish oba no ma odi ho a be odi shampa yesu se mini kwan no kra ne dia nkwa obi nkwa gya ne nche ti ba bia wo a wo sum biara se nkyerekyere no nyina yesu se ne no kra so a me pa cho wato api don't look at the faces of men men hwe wo sof we nim ni degree ni ni din ni ne power ni se ni ni pass gi no tum odi ne chi a wo be pra odi ne chi a wo be dey be pra nkrofo a wo motete somhuru ewo wiase binim ye boldu kan se mafomo kwa obi eni machi so ni nyina chi onipa ewo ho ne dɔso mu bubru wo mu kogem sa hinche mu wo ha eni mie no 102 de tie de ojuntofo no kan bi wo se mi mani mi mfiri wate mu ho da o kan te mu o kanyame asem the word of god na wo ena wo kyerɛ kyerɛ me praise the lord asori bi wo ho na wo kona to wo tie nyamsem a see ah we dey mekura me yard wo nya so for so mekura me yard e chair ne be bi so ko na uti nyam so mu sade no wura wura wo pa honhom no ye wo mu adwuma pop pop pop pop enu bi na David yi ye no o se me mani mfiri wate mu ho da mo hu nkyere kyere papa mo hu som pa no me mani mfiri ho enkyere na kakra bi na obi frɛ me ti wo frɛ me na o ka kyere me se o no yare malaria ti wo bre pa be 2 weeks wa ya ya re no nko ti da kure wi ade na ye wo ne ho ye ne basabasa ne su nyina ebri no onne man kitin kitin mi ne su ne wo ho jordan tuma se fo modem mu se wo da oto wa 2 minutes na wo hu se wo pie baby enipa mi ne kure funaka we tuma we ne we ya tuma we tuma we na we ne funaka ne su be de wo hu an so na munku mu oko nyina so obi de sika pe twa na poso sa no otie mu jesus jimi jesus jimi jesus jimi oko pie baby ni pardon osi suma wo ho no betumu do nsa kra ye dey aso no bi o tie kunwa kese so wo ye ni pakese ah o shatade tuntum ohun na no kashe se wo wo pepe de wa waso dinti ena mo aba waso dinti ena mo aba ejun yakopon de ma o se ye no wanye nti no aba o ma no nko ni tamon son osi ne ni tie no ogina gate na echi the gate na echi ogina na obofo bi su shatade white bae obae na nipa na wo twitwa no no na wahwe ase wo sa obofo na nim ena o ka kire nso oni na echi na odine ko na so me mo aso ni di okoye na okire ne sofo ya so manu nyina boni nko a no sadne ko prayer group bi a owom eno nso okoye enipa na etete oni bi ase enipa bi shabwa abwa tine ehye wo mo omo mashishye ntade ntintia nipo mutete aso de mo mo winsa ni sane ma ne ma ni nyina na okache nse fi na ekro mensi aso no mo bi ko deeper life nti wo so otisa no ena nipa no kaso obema ni century na asa na obema ni century na okache nse onfre pasade odu na omo mpae ma wo ni pasade odu mi so mini mo no nti wo se okaso obema ni century ni a na nani ate obi a wo yare for bear 2 weeks a malaria no ache se o se sata no junso a yellow kakra bi na ba bear 2 times a day na we oso ti ne ni a otin kan se junso de no ko junso oku jina wo junso bear 5 minutes ni nyina ye white wo wi ene hu yare ni nyina eko to o shase e ehwehwe kwai obefa so obi hu pastor diodu mre bi no so twem ba bi na nyamse mo koso ti ne o preach no na e ne denti ofa ne number to ofre ni pakro no e di pa life ni no o de pastor diodu number o so ofre me no mompa ma sisi e ka sei watisi abontia enya gro last weekend ye ko ni kru mu ho e ko ni fie e ho ye new site unam koko mu mpanso akọ ni ni kru fie ba bi o moti na senye radi e yusu no no enya sem kitwa ni aye kan se wiase wo ya ye we bi bi pere ni hwa e kos wo ya brabo mo yakopon ye dey onim everything concern ya na agre ho eni pat mu take video ifie ko ne mfie ba e di hye mu a ade kro na na wo ye dey uhu ye wo enkran ha e bibi wo abrukira enam video mu enam tv mu efa mepo ensuo enwie mu na aba enipa na yesade ani nyina o ni ehwe ni nyame obo sankrofo na mo onyansa no se nyame no woni ani uko sho de manu atum se odi bodi chese watu prumti nyame hu no bible sinti di obo ani no hu ade e obo aso no ntia sem eye honhun mu asem enipa ntia se senke enipa nyina ani ma ke boni huru a ekoso wiase ke ni nyina to atwa hallelujah kenya yesu emu ni enyenye misra wodi boni ye de ye usori a boni nka wo kuntabuo ho boni nka wo plan ho boni nka bibia wo ye ho heaven na wo pa kro wa dwene no susue ni bibia wo mpa e boni nyina ne se urade bua me se ne be menya heaven akọ obonsam dia di funu ba wa kuma mo nse bonsam fimi su ko yesu brama kuma mo ade ye nko na wo dwene ho tani ya bible kano nya ade a enye na osori ewudi echire obie ni ho a obefa sikan kokun obi wabra won tenase nwune ho ansa it is right at the thought level no what to sad ye na twene bede na anyinse abewo boni amao but ye kwa so nso so enye osori ni ikura bible nso ye nyi ni eniye mu nti ade no ba na bufu no ba okuntokwa mamenyo na na otu enyumo asore dem na okuntokwa ari yesu kwa asore no ejimi ana me chire nyansa pa Yamisu bechiru nyansa popo popo we ade wo pre ho. Ti se wan sakra wadwan sa bra bonu ana de ku wo mu kan ani gusu a gbe hu se enye kra kra kra kra kra. Matthew sempa eti duba ko mechire wo se heaven ho no enye ahogunu kwan. Upeso ko aji se wani bre pa Yesu no a John in the kind. E wo Matthew chapter 11 verse 12. Matthew kafa John ho. O se na efri osuboni Yohane breso ebesi ne woye osura hinie no huwa die eni birie so. Na wanwe ni a birie no, eno omofano eni etin so. Yeso otine mwene etu, upe hevi ya kwa bonsamu mpese uko, ahumoni mpese uko, abifo mpese uko, umamia onsa kraye mpese uko, upapa mpese uko, osofo onsa kraye mpo. Uwe ni a birie apese uye holi, nino pipene niye chichile u. Peso sewo kronkron ye no ne manu so sofu na kenti mankwa enye enye sofu a wodi boni wo ye sofu papa sofu a wo chiro boni wo twa ko boni wo ye sofu papa na odi ne chisi say Johnson na wo ko John na wo ko Johnson for mu fan che me wa na ye betu ye da make me praise the Lord Ephesians 14:9 che mu don so ekosi dun otwe eti me kan ye na me di adanse ye Eruade mu se mun nanti bio se dia mama ya kanu nanti wa adwene hunu ye mu no won na won adwene mu edrusum ni sense woni mu de na wa akuma premunti oyenkwa onyankopon ma no ho ananafo e sense wani nwi ade bio nti odi won ho ama ahohwie oyye efidie nyina ene pre so woni abra pese oyye de tene no mso boni no mu ye no to the highest degree. Yene ni pre sopa. Omu nyinansu kwa soryo. Opon ba. Mwa beye sa ni emenu nyinansu. Still our friend who say Christo ni. Kwenche madi yonon krono. Mwuma asemwa enfra. Biara enfri mwonu. Ni mwuma asemwa ye. Ne man koso. Ayi hiya. Wode adomwana. Otieno. Na mwun hu nyankupon mwun kron kron. Odino aso mwa no ama oje dano yure. Mwuma wenyi ano ya injina. Ene buboni, ene bufuni anu krokro, ene bususeme, ene boni penyine enfri mwumu. Na mwuma mwye mw enye ye, na enshishe mw emima mwho. Mwfo enfri mwho. Sedi onyanku ponem Kristo so, edi enfri mwono. Praise the Lord. Kristo so mwono, uti Yesu echira, saani eme ina radi wire enfri wunchenye. Jisa anase ofa brabo fufuru biara enye Yesu dienu bia. So wa mbe yuya se kranke ye. Ka wan kwa soru kranke ye. If you say, aka krebi Yesu oba. Ba befa hon tofo na akro. Tin wedi nken shiye ni moje gu. Se yenfe jidi yento moje numo. Se nebe ya ye humbo ninyi na abe hukro. Praise the Lord. Bre bi oho. Bujama. Otchene Emmanuel infimo. Di boyeni to mwa. Ni humbo ninyi na abe hukro. Emfa hon bebi a waye boni akudro. Se utiye nyame asem. Na se usiye wajwi piso beye sitiye me nyame asemwa. Nyame be mwa dom nyina. Obe mwa dom mroso. Ama niye manke unti mifu a hon odi nyaye no. Nyame buwa mwe tumye jaye. Ube tumye aye. Se nebe ya uwe wo sombo asasi so obe nya osura kro. Strive to enter in at the straight gate. Pray. So be ura kwa hiya hiya no mu. If you say kwa hiya no mu fa edne. Weni ya mmeriye untu menko, ene, botro bojo ni yunu yunu ye, Kristo som, atu nipe bebre, duanwa jo, ena mboni e wofie, juma mu, bebiye suku mu, e jom, bebiye befe biya boni oho. Ti nipadudu na ni mbibiye frene tene, ibinimu ni ye frene, eno krenkanka omo mu di jani adeno, etronkwa. Etronkwa, okofane niye maba duti, obedu tro wum, otonwa obedu tro wum. Na unye si kenji na anashiro wakra mfaso obene oso. Na se wuwo heaven fufuro bia uko, atrofu timu koho ana. Na se heaven ya, anania sine safari di tro wum entu miyankono. Ehona apeso kwa ana, jise wu sakrefi ya tro diye nina ho. Ntisa asa heaven uko bia enyeye. Si bia osofu ubi wo heaven bia. A trofo kodi ani good luck to you na heaven ba ko pe na minimum bible mo ni atrene fo ni no credie fo ekono te wo se wo hwe wa brabo ye pa carefree attitude and fami ho abrabo ni procrastination monto ho ni ehunhunmu mrereyo ni nwunu ye ni obi ho a onhwe ne ho suye kura na bibia opebia otumeye na opese okọ heavy debi enye ne sa uyesa untumi nko emani ye e kasa strive wa e kire se o pria hwehwe a kise wani abrepa wa kuma mu no hu se se wanya saa de no a e dia yo aye te se yesu apie jericho ne blind bartimeus ne freni na te se yesu aye dey obakro mu ho wa te se nkyrene ne anwade a yesu ye nti wo hu se ne last year ni se yesu wa ntiantie mu ama yesu ahunu no ansa ne yade a ne ne wie ya no no nti wo sha se ntiantie mu yesu david ba humi mobo yesu david ba humi mobo enkrofo a wo mani wo ho no se come on ye kra ye ni atie ye yi wo ntiantie mu do wo ha ye afi kra na wo mu tri no wo mu mani bufu mo wo se yesu david ba me se ye den Humi mobo, omusi min kanibo koso, mi kani dindindi ya mwaye dey, wati Yesu, David, bo, humi mobo. Bible say, Yesu, ichinai, praise the Lord. Nimpai boni ni tiye tiye mwone, ma Yesu ye dey, ichinai. Ti mkrofuwa no omu kanchile ni se, umwana nono. Umwana Yesu suma onse, muko kanchile ni se, mifreno, praise the Lord. Ay, fi batimi osu baye, Yesu yense nchreni nini ati, praise the Lord. Mikrofonu huse, se wenia miria unya wense nchreni. Wenia miria unya heavy. Ufane dudoni boko boko unya heavy mani nyeye. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence. The violent take it by force. If you hand him rest be sinne, osura hinie no oyene ni breso nkrofo mani abre no omufana ni ne din so praise the Lord iti e was seven rita so pa you have to be determined man or woman and send what me break it through tambia na metaka se se base brunya bana okodwemu a ni pata so be bia opeso okokura ontwemen ko ba upa ni peso okko edwemo brunya bra O she de mo anu akase mi konye se mkujina akase mpacho ma mimra o. O se aga, aga, o sun bode ni ko mubu. Ti unche weni mpo ni watu yon huwa manako. Uche yon huwa, so utriye, watu yon ka bigu so. E ti hepe no yenko na hongono, yenko ne ni pre so papa. E bin ma fani too cold chop. Tihosa, tiaso de no reaching or co heavy. And then in plan, and yam some cosy, you know, bone in each land in plan or co heavy. Hey, madamfu. And tisa, when you serious, yamin is serious with you. Praise the Lord. Heaven is a serious place for serious people. And it was so rita super. No city will be usakra, nansayo. Utwasu sa, kusi se ubi u. Utwasu sa, kusi se yusu beba. And ti de ubi jina kusi ewe, ono no bede, vejino kwa. Mpae ni se, ene usi e jina, ube jina kusi ewe. Se wesi e jina dada ansua, umfa ansukwa, mba tuwa suwa kusi ewe wa yesu demo. Ebra ye nam kwa hiyan hiyan no so, eko heve no. Ihiyan enwenta so, entonko so. Ise bedru bebi no nuwa bre, wanwi ya ube kase uji wa hume. Tise abranti enwa, no ye udifo no. Na fe obonsam betu nuwa, udifo de debi bedada nuwa. Jataba be che no no. Nti Kristo sumi yen stopo wijina pe neche se backslide ya ba. Ubesa wechi. Nti ye toko susa emrepo mu, emreboni mu. Pita wasi hini yeja wechiri die na ya kro. Ini bebi yako ya take down kwan seme fru ho. Yuhun se bini bebi ya onchire chrenu ye different. Onchire chrenu ye stronko. Onchire chrenu chini pefi bone ho. Onchire chrenu betu midi yako heavy. Mikai bank manager bia. Kan ya me asem che no sakrai na kwesere bia me pon asore a me faka bebi oteni motwe komase ne nkawe te me faka na me ko chechiri nyamsem sa didakro me kwen o kachem se sofu if you bra me by deeper life bra me by deeper life masore a me ko me ye boni ana misro me by deeper life me ko boni ho ana misro that's the difference o sakra o ko boni ho ana usro obi nyankopon awu no nye boni ade okwa so be da bia na be di boni eno enyi nyamsom no no e bonsam som e de wo ko her da kro me kwa no ti ho bosa am sare na wira ho sa o so kwa yi bank manager bi wo mo mo kwa yi di bank manager se ba wo mo zo bia de ne ka bai no bi sa se papa nso na ni afi pa o kwa yi bank manager bi wo mo mo kwa yi.

na obeben mu. Monhohoro mo nsa, mo nnebɔnyɛfoɔ. Na monte mo akoma mu, mo a mo adwene yɛ ntanta. Monni abobo na mo werɛ nho, na monsu. Mo sereɛ nane awerɛhoɔ, na mo anigyeɛ nane anaatoɔ. Mommrɛ mo ho ase Awurade anim, na ɔbɛma mo so. Anuanom, monnidi mo ho nsekuro. Deɛ ɔdi onua ho nsekuro na ɔbu ne nua atɛn no, ɔdi mmara ho nsekuro na ɔbu mmara atɛn. Na sɛ wobu mmara.

jemu de pia mo benom no munye yei mfa nyame nkaye na de bia mo bedi paano yi na mbo nemu kruwe ya no no mo pai ewurade buwonum ka ekusisi obeba ndidi obedi paano yi anaso benom ewurade kruwe ya no se de ense no obedi ewurade ni paduane ne moja ahofo na ma onipa enso no honhwe no wadi paano no bi no anom kruwa no ano bi na de odi na onnom se de ense no udinnum dia temu ba onwa ne so

0: otu nwoma Ruth Tibakun na naate mufuo no bu atan no mu no ekom ba asase no so na obema bia ofri Bethlehem a ewo Yuda ko se okotena mu abasase so aye hohoho ono ne ne yire ne ne ma merima baenu obema no din de Elimelech na ne yire din de Naomi na ne ma merima baenu no din de Mahlon ne Kilion Waye fratifo a wofri Bethlehem ewo Yuda na wodrumu abasase so na wotena ho na Elimelech na Naomi kunu no wi na ka ono ne ne ma baenu no na woware yire no mu abofuo mu oba akudin de opa na oba akudin de root na wotena ho beye mfiedu na won baenu no Mahlon ne Kilion so wi na ka oba no nko ne ma baenu no Nini kunu nuwechi. Eno osore ye. Onene nsinu mbe nunu. Se osanye fri muaba sase suaba. E fri se. Otenu wa muaba sase su se. E radia besha ni mai. Na wama wonge duyane. No fri diyo woho. Na nsinu mbe nunu kane hon. Na usi kwanye su se wa osanye aba yuda sase su. Na Naomi kachre nsinu mbe nunu se. Monsan kwa muna numu fie. Ewurade ni munni no yie sɛde mo ne awufoɔ no ne me adi no yi Ewurade ma munya atena yie mu kunu no mfie na ofe wano na ɔma wɔn ne susui na ɔka kyerɛ no sɛ dabi yɛ no bɛsan akɔ wo manfoɔ nkyɛn na Naomi kaa sɛ mema monsan ade na mo ne mebɛkrɔ mama ma da so wɔ meyam na wabɛyɛ mu kunu no mema Monsan ko na menyi dodo se menya kunu se mese me wani da so na menya kunu anadwi na me wo mama mempo a mo betwa wan kosi se obenyina na mo betna ho amonware ana dabi mema na me na awie me bone sene mo ifri se Ewurade nse Freddy ni me adi no bone na wo ma wone susun bio na opa fe na no Na Ruth die obata ne ho na oka se hwe okura san ko ne manfo ne nya menchen san di okura chi na Ruth ka se enhye me se menya ho na menya wachiri die nsan ko na de awokro na mekro na de awusue na mesue wo man beye me man na unya nkopon aye menya nkopon de obewuo na mewuo Na hwan na obesie me. Ewurade nye me ye ni ebi nka ho. Sagye owuo na betete me ne wontem. Na ohun sa wawe ata so se one no bekro no. One no jae kasa. Na won ba no no nante bedru Bethlehem. Na wodru Bethlehem no. Wonti kro no nyina bo otwi na woka se. Na wo menie. Na woka kire won se. Mom frɛ me Naomi. Na mom frɛ me Mara. Ifri se, twe di ampon ni miye di no nyono nyono so se, meko ane ma, neradi di mi hunu na aba. Ade na mo freme na omi, neradi ebuwa mi aten, na twe di ampon ni miye di no boni yi. Se na omi ni nasi mua bu ni root, sani free mua basa se so ba ye ni, na udru Bethlehem no, na we free at.
1: Di we nishe no ye ni a, Entina hoda, anase eniema etina hoda. Brofuno wase, 2 Corinthians chapter 4 verse 18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Echi nonso, senia osikano nie. Ose, na yemshe enoma, ohunu nemom ehwe noma a ohunu ebise noma a ohunu no senche na twem na noma a ohunu na etina hoda tinasema ye kasa fa no si looking at temporal or eternal things say we are see a wo mu enkra ha otie bebia wo a otime ne no na mi bisa won se die ne ma na odi wani esi so enema etwem akọ anase niema entwe muda Earthly things easily and quickly catch our attention and capture our hearts, while eternal realities slip away from us. So, if you ni pasenia in subai ni ye sitia, as I see so near ma ancient ne tremucono, and ni a di emre, ya jine ya hordi, and sika ni a bibia siso, ni mome near ma ancient muda, a betna hodano, yetia. Ni refi ebini adaje omudi etie kura che se yemre se yekura so betra se se wutie bibia fa heaven ho hell ho wutie bibia fa yesu ho wutie bibia fa fa dan kwa ho enipa binu mo fa ne se yemre se ye se obetra sa ne ma no ho nenso osmavo paul ani ahotiofu omudi nkan ni nyina omuhu se nyansa pa ne se omfa wani nyina ensi eniema ebetwe mu akọ ho Nemo wudi wani besi niema enche muda. Vise niema yedi ye ni hune wasa sisu ono. Brofu kase mno, Bible chese eye worthless. Enya dia ebetna hoda. Iti enu mumna aji die etna hoda ano efri nipansem. Temporal worthless things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankopon ye wadom no hu mobo na wo de eni dro esra wani so press the lord yesu nkwa na wo yesa ade no ye hwe edi semti miensa enkrofo bi te se minu mie no te se nipa e wa asase so samre ya ye adwen se ye nyewe ye yawie nyewe ye yawie ti honhom niema nya ade ane ho hia won ti asma yesu ka kire omo edi semti miensa efinche mu dunai no Asafo bakon ye freno Laodicea asafo. Osina Laodicea asafo mu bofo no chro komane se. Se na amin odanse fwa osese wo jini die. No yon lo kwa fwa no nyanku pwa bodi enfiti asye no siye. Min ni mu nyuma. Se wa ye nyunu. U ye nyunu ena wo nye shiye. Se nke u ye nyuna na se u ye shiya enke ye. Eya asafo enso no mu bakon na omo mfom so kese ni so omo shaase na ne ma ekoyie pa omo gi heavy di omo gi healthy omo gi di se yesu san e ba bio iti omo nkomodi ni bibia o shea o so do ho ma urade na akakra bi na urade abo sisi ohun ma urade hwese obetrance wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba eno kwa na na omo ye dai eno omo ye na bibia na omo kro no wo no na sika dwuma kese o ho pa No bon sama on penny pay ye on pa jidi fo ye na dan kakranka kranka kran or do I ko si sikani jumani bibia so iti hum humu ni me fa heaven huni yesu ni temudano ni nyina homu rede free. No mu sorry a dear na omudi shishi omuhunu omu sikani nyuma kesia omu wo. Ne tiye ni yesu wa wuhu trasa adye no kachro. Osi minimu nyuma,

0: Philippians chapter 3. Flip of Ongmano, itimian sa. Ye kind every. Enke free in chichemo. En sono, or say, nanso. Enoma, enke yemen fasono. Christo ntimi bunisa di hirie. Nensu ampara mi dasumi bunumi nina di hirie. Mewra di Christo Yesu huna. Ebro so nunti. Itina mi free no mani nina. Nemi bunise sumna so ade. Le Christo, ayemen faso. Iti uwe ya omu kachere me mate masofu ni pabe omu koho no omu ya 7. Esu, brada no holiday no ye bompaye, mi bompaye ya na msi no, senye mami ya huki kensi tiesi wawua, wawuse mikochie ni kuno, tuke huu niye kwa dawinya, kochie, wame kwa nabu siya fonu nina o, mdi gu onsu, hallelujah. Ma ubi atrat, enu ni hiyami yasi bebi ya madro, hiyami biyose, wo, ube nyankwa. Na ne sister, emre bi sister ye wewe ofre ne sister ma mi kenya mea se mchile mikwe na sister ni ufi obo ene bae. Otini siyo sana mishe ni mkwa nse. Se ubi kwa bro chile yinsu. Ye ni aji. Tise ubi kwa heavy ya susu tini siyo wae. Ni kunu ebusi ya fu yine tini wanda se se wenya heavy ko. Arenda utini siyo sa. Oka chile ni sa ni sisa so onko deeper life. Ene wa asho mse. Oko deeper life aso wubo. Na ibini mwenye mfaso, ude trahose ene tiye na usu guti se dabu dabu wa watu usium. Ne dabu kwe nye gusu ono. Be umse heavy kuna heo so sonko. Adofu no mdiye tuwa ya semno. So what is the wonders of God's grace? Nyankupon na dum wangwa suono. Ni ashe the gospel of God's grace. Na wachi bakuno. Unyankupon adum asempa. And then the question was see godliness through God's grace. Nye misu a enem nyankopon adom so ba. Babu mayeti a se se nyankopon bo nipa te se ni seso. Ebre nyankopon bo wiase no twa nani twa Yesu no twa nani twa honhon kronkron. Eno ka kye se mumma ye nyo onipa se yen seso. Eni yen su ban so.
1: Amen.
0: Ebre nyankopon di ni su ewura ye mo no eno obonsam ba da mo nche no ka kye se nyame wonye correct kra. Diana osi nibio no hona power no nyina ahye udi bia ba ese nyame nye se wotete nche se o shi nyame ase ubeye te se nyame no amu no bonsam tie mi adam tie bonsam na ewiewie nipa basa nti nyame su no e free ye mu odo a ewo nyame mu no eni nipa mu bio aye mu ye papa ye ojo tini kron kron ye eni niema papa wo nyame mu a odi bo ni pe nyina eni nipa mu bio eni je asumje abojo chire ayamoye papa ye jidie ojo ni daho eni nipa mu bio sise di aba be sha nan no eni honam nyuma ne dedi pefe jwama mo yifin ya huhwie abosonsom adutuo otan akayo ahoye abufu apreapre kunsu kunsu papa mu ni tan sabra go boni ni de titisa okuni yiri okuni kunu enonko ana abeshe ni pom ne yakopon si dabi besuma yesu amna bewi ase se ne beya ne mfunu abonsam dia she ni pom beyi ni nyine firo no di nyame ashe ni pa kuma mu bio hallelujah. Ne no na Bible se enamadomo so neba. Se wo sakra, wo tumi mfa nhyehye wo ho. Adom, adia, wo tumi mfa wo ho den ye, ne nyame aba wo mu abeya ama wo. Adom, bebie wo ni ho ani daso, no anya ni daso. Adom, adia wo tumi mfa sikanto, emfata wo mpo, ne Nyankopon dia chew, ene ye frɛ ne se Adom. Ephesians chapter 2, 8 to 10. Evi sofo timie no nche mungwa tre ekosidu no. Na adum no odine mjidie so aje mungwa. Enfri mwa e nyankopon achedie. Hallelujah. Enfri nyuma muna ubiara anhuwa huwa neho. Nyeye nadia oyoye. Oboye nkristo yesu muma enyuma pa. Au nyankopon esiesie atuho seye nanti mono. Ebre Nyankopon bo nipa Adam ni Eve wo trom ho ano mo ye die nyame penko ano ne nyame firi wo mo no nam Yesu so se obe wrewu mu hwe mi gina epo na chi na mi bom so obe tie ni ni no ma me kwa ma mi wreni mu a ha enwuma panko ano obeye Kristo Yesu mo eno na Paul e kan wo ha no o se ye na die o ye ye o boye Kristo Yesu mo bia wa sakre bia nyame peso se Yesu Emma yuma pa wo nyankopon sesia to wo se ye nanti mu no eti wo sakra holiday bia nim live bia nim wo share se na se wo bobra train ya ye nyan ko ye ko bobra funu wo giant kokko a ye nsan ko nkokko bia wo gya sanwi a ye nsan ko bia ba bia ye nkwa petetshi ba bia wo gye adwama mo a ne madada ne nyina twam hwe eno me nyina ye foforo ye nsan ko adwama mo mu bia ye nkwa ware sey mu bia ye nko otani ni tani akayo mu bia nyame abɔ foforo nyame boni pa kama kama God made us and Satan mad man and God has made us anew waye ye mfufuro ewo Yesu mo eno be fata dia kwa sorry ukoba meme konto kwa ukoba meme din sekuro ukoba meme chimpna mwedwa man eti so bi wo Kristo mu a no mother den nyina atwam hwe eno ma nyina ye fufuro ene ye friend Kristo sum na wu a na wo ko heaven yesi mitua mito mito collection me boba wa so de me button tom ti me ko heaven wa home e kaya no kudi aseke hu hia eye nsisa change of life transformation being born again Jesus ina ne kai a brand Nicodemus ban in China juno sane mrano ye hu odifo bi otise wo ofrisro na ban senchre ne nko ano aye keye nasofu bi oboni tin ko sa Jesus hwe de sa no reading na ho no Osibarafu jack flattery no jai nyigiso no nokre wo mu nyina ne se wo ya so penny su nyame nye penny wo akoba mo uchini komu na ochi biem pre no ensusu wuni awo fofro umma me no papa wo no na ade tia sorry demo umma me konto kwa papa konto kwa su ku be free o papa wi cigarette su wi be free papa wi sa su wi be papa twempra wo ma me tu kwa wo na ko friend mpra bre no wo su su twempra se wo pese ko heaven pa Nicodemus hweni yo jise wunya wo fofro wae Nicodemus aye ken kura no twempra wo emre duru wo jisu pepepe o chini kom otua de to sike bia beba ni sem bia wo yisu ntutu so dudu bo anya me adwuma ni nyina chi Jesus ka kire nse enye enough yise wo fufro papa no ho dwin wa wo si what ba bi ma nyina dura ma fujuru se ye de ma ko wura me ma me ye mu bio ni asan ya wo me Jesus se hwe me ni di asase so nkomo wo ti ase me ka soro dia wo be de no ati ase enye nwa wa se na nipa pi wo ka heavy wo si wo ka hello wo si o mo ti ase wo ka wo fufro wo si wo ka adum wo si e kan koko sika ho asɛ bia ko beti asɛ ko bia ton de jɔ beti asɛ ko ye jiko fa de mo beti asɛ ye ko Korea ne China ne Dubai obeti asɛ na Bible mo asɛ bia de ko heavy oni ti asɛ kra what are you living for de woni mu nyansa woni sɛ nipa bia ko Dubai cheo o ma wo ma fa hwe anko Are na won trust na won twe break na won hwehwe aduma kyira kwan won hwehwe nkwagye kyira kwan hwehwe nsisa kyira kwan se ne be awu kan ani gusu obetumi wura o man papa no mu ne aye mfa sika nkɔ no ne aye mfa degree na se nwoma nkɔ no se ke Nicodemus no di nkan wo ho he was a theologian bible teacher Israel mu kyerekyere nipa ni degree nya de ketua so Jesus hu se nye sa ne ma ne de ko eya wo foforo se wo ma me no papa wo na se ensisa maya manya me wo hwe se ensisa ma hallelujah enu mu nyina ne e kwa sori ya boya su ya shed 1963 ena me bo su o techi mai zune mi ni mu nyame Better this I saw my boss is in a minimum ya mo coming to kwa me no be kun obi se be kun fine and say enye bi e be refa my boss is in a minimum ya mo coming to kwa me no be kun obi se be kun fine